0: Osita, how am I far? Malo lele.
1: Malo lele, mo malo mo mo ke me ama ke tau letio. Te tala pe ki ko ki ngo ngo pe ni ape ma mai pe mi tonga. E ka ba pe ko moto ko na ko mo ma ngo ngo mi tonga ko ki ngo ngo ni ne ai fifi ne iba ba une mate ke ko la vea he me afana. Pe ko fa la vea pe yo no se pa ni ti ko ke pe ni iba ba o. Pena e malo lo e fifine ko ni. Ko yo ku ilahilahi e umea ko yo ku hoko itonga whika kumo mea whana. Ko e pepukita maa te whakaiki, ka whakaiki pene lavea e whina mutua I ke ko ia. Ka tako ke maa hingoa mo mea kotoa ko ia. Ka ko mea pene hoko ne malo lo e whae ko ni. Kai lavea ahano o fifine I he ngau ea ke huse paani tia mea whana. Ko e ngā ngā taha ne halaia fō kei minister ko I a ki he flau iwewa, ke tourism. Misisika, halaia ke hopo ko ni ko I he ne, na e hopo I fō kia, ke bribery, pe ko e ha e mea ko I a I whare hopo. Pe a ku halaia, ka kuke ai hopo e ko ni, me hopo ki mua ko e whakafofonga ko mi niwa. Ai a ko e minister pa anga fō kia ne hopo I a ki mua pe a... ma ukalaia, pia maalolo oia. Koe hopo koni, unau kei tanki wha maulai. Hopo koni a misika ukalaia moia. Kau kei whaka ongong ke whaka mau ke tala ni tu ni. Aia koni halaia, koe halaia koni, koe pe koe bribing, kau keheia mehe bribing koe ki mua. Koe anga koe, ai, ki whaka nouno koe ke hopo koni, ne pehene ke kakato ni whaka matala, whaka paanga. Ke ngai. Ke ngai mea koni koe ni fuaki. Yeah? Utalaia koe mea fuaki ka pehe me tawakea misika, koe whakamore pe ia e anga koe campaign. Yeah? Mm. Oku halaia kau ke itali ke tutune whakamau. Pa pehe foki ke mea taha ne pehe ne whakamana manai ai whaia ngongo I kerea, a ke mea whana he tangata tonga. Ko whakamana mana ni he tuka te kerea a niusi ko ia koe o e taki koe na koe kau kenga Australia koe ni koe.
0: Come in, come and share it, eh? Kaupaiki.
1: Kaupaiki, ne whakaike. Eke whoki pe a, na e hopo whoke a e totaha koe ni koe koe ne importi a e. Ai si mana e whingamo e kilo e ua, poi nima.
2: Kilo e taha
1: ua? O, kai ilo kaku mau e whamoni koe ia pe a, tutu ne he whakamau, ke ngai pōpula ki he mate. Pe a lererewa e a mwanda atu whae ngong ka kiwere buka seriani pe ko Nusila o whae ke eke pa kasi he Facebook a mea ko toko e whae ke eke ko ia pe hangarewa he whae ngong koe kere a o pe hene nito he whakalea pe nene whakalele he newspaper he kere a pe a huangi toko tako niki ofisi o whae koe whakamana mana ko ia koe kia ngongo pia koe taimini koe mei tonga ku kawhoke ngahi mei alahi ku hoko I tonga he taimini nao e taimai koe na kai ke whanongo koe na whae whakamana mana ka mea whana
0: I o
1: moon. There was no gun. Ko tai mini, ko whakamana mana ko wakwe ni ki he mea whana. Ono whai whakamana mana I holo pausa ko whanua I ki mua ne hoko.
0: Io he pausa.
1: He pausa, ko e ni ko wakwe ki kau whai o ngongo. Ko hangi ko ngari more tau ataina kau whai o ngongo. Ka hiri ko ia, te angoi whakarea ko e mea. Ne lere ko tope unus pepa wa nisi ko I tonga. Ai o ngongo ko ia. Ka hau pe toko taha ko ni o taketi, toko taha whai o ngongo ko ni e kerea. Ko e mea koe ka misika, paku pehe o kei iai mea kau muimui mea kau hopo e, e mea koe wharearea.
0: Iu.
1: Oku tausi, oku lahe au pita mea pehe tai mini, ko tope ko ke hopo I. Ka kohi, ko mea fokiu tonu ke tokanga I e kau whiri wharearea pehe. Ke bribery oku mahina au pita, ko whaki ofa pehe lo tonga tai mai koe ia, unau pehena tō ke hanga whakatau. Ai bau te toko tā koe ia, Kaki, ne whai whake tau whiri. Ne whai, ne nai na ola tō whiri.
0: Io, tō pefo I hoai taha mei hoai ua pa toki tāpune.
1: Pa tāpune whiri, he? Ai, ko mō tōru koe aku mō na whasere le ria, mō kata ko mea ato whaha mō whiri, he te mō mō ua ka pake ke mō whiri.
0: Ko ia,
1: io. Kai kai, pa keo mai ho mō tohi whakapapau na mō he whetu ukehe pa ko... Uhinga na kake mo whiri ai. Ko pau ke tala e ki mua, ko pau ke ave e koea ka pai o mai.
0: Pe o whia e mo ua tai mi?
1: Nā ko mo ua he mea. Ka koe whiri pe whoki e council.
0: Local council.
1: Nā mo ua tala ni manoa.
0: back at that way.
1: Oh, long time ago.
0: Probably a bit higher now.
1: But kamata mia time go ku kamata go aruki. O fai go le me.
0: Yeah,
1: yeah. I fai go fury. He to to ha mo wa.
0: Tene la tu.
1: Tau ki ah tau fai fasia ina wa ma. Tamasien go teini. Tene la tu e owa.

0: Whamung pene mo panong mai
1: ai. To MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
0: Whamung pene mo panong lele mai kata ki ki kai mumu ako ia atu tau me ako kong fatonga I ko vare ako suata ko. Kai kai. Ko te ne la tu ia. Without fast na to go see. Eh, kami ata ko ang tat ani nai ko to fuck fuck me ara pulo ke le be fuck ta ka la su lucky eh pa ko yen ta ma wa inga pa mo black and white eh ahon ko ya eh yen ta
2: ma wa wi pe ko va inga yen ta
0: eh pa ku ko ko li ki fuck ya ko ti me ta ai wala ta ko ti fuck ko ya yo ma ku dai he ma ko ti fuck ko ya to la pe ka to ngai
2: to ko la ya pito
0: eh to la pe ka to ngai
2: so ke ka na fuck wi fifi o ku
0: Tak kau via mal tak kau ni mah? Ya mal tak ni mah tak kau nak kau bayangai. Okey, kita kata hai kau, kau kasih naku aku mari Apollon.
2: Iya.
0: Ah, naik aku musir lah. Aku ini naik. Oh, kalau bayangai boleh tahu
2: eh. Iya. Ya kau hingga apa? Oh, wih nak kau sewa ya nak kau lau hake. Tapi kau ilau ya hingga aku iya. Kau kaya ipe a short new.
0: Iya, kaya pe short new.
2: A Ali Moteu. Mo te mai tanga ta ko a kanesi lolohea.
0: Ni ke pe mo.
2: Ko na tau lupe ko ilo. To nga ia mo wina.
0: Ko to nga le vai na na he ni pe ki mo na na vai nga pe ki mo ai he. Ko me fuke a li ki o na to tonga na to ka u ka vai nga he. Pa u ka fu ke me le le ma excellent ni ka ta mo ko ya. To kon ko ya. Ko unia ni ko ki to tonga ko me pe mo la vai ko to kon ni pe ki hen. Kumi ngau e mo aine ngau e mo aine nofoanga pala ni toki totonga iye mea kotoko ia. Kau ku wangarikia totonga kau wainga. Kau kau iha e ngai mea ingi feitu uko ni. Pea ku ki fai ngata au pita fe fauhia mo mwiliki. Pea mo EFL hangu na totonga dere anato kau wainga. Eke he. Kau ya ngai kua wainga akapulu I taimini. Mau feitu ini uku hafu ke moko moko. Fui aku ni wakon ni osim si, kiki momo kuat masih ya. No orang awe aw pule lulu tu pule lulu masih. Aku pule lulu, tika aku tu pule lulu nak orang awam tak sembutu. Oh iya, awe fakapu. Moko sih tu yang sakit mumi aku kiki momo kau pergi.
2: Nama awi wakam mau tolu ya aga pulu. Saya kau fui no fui itu aku aw kakato. Ai ene momo ko mesti habiri.
0: Kau habili ni kau mana nak momoko tah? Pakai patik fatongai tapi kau habili momoko. Kau habili main main fitu ken pelamu mea. Fitu kau kau I snow.
2: Snow.
0: Buat anak kau ke snow. Kau fokus ngai mea aku kau kita faham mana aku kita tol tongai aku kiai.
2: Kau sekej snow.
0: Tapi kalau ke snow, nama tu skateboard snow. Etah aku awal momere, tamakio. Saya betul kau kau kau siporti fakalatamu ni.
2: Iyo, kako to mamahi au pito he. O fefeka snow.
0: Ika u molu pe snow, ga pe snow u molu ga sa snow fefeka. Ako snow go fai go me ai u molu ya. Tre to ki ta ya me au. Iyo u fefeka pe ga u me au fai go skate go snow u molu. Te to alu ki ta mama o tu me ago e u ku kai ke ke fai ai go e ha la he alu holo ai u fefeka re. Te desio puta I lo I go e ai ngi la mai go a snow yo lunga I lo re u fefeka he. Kau yang meh apa mohon?
2: Nama snow pay Australia.
0: Iya, mana mau ki fe kau yang
2: of my.
0: Iya, di
2: Tumut.
0: Tumut, alu he mountain kau ya close he mountain.
2: At the snowy hydro he.
0: Iya, alu tuai pas ya tuai yo hifu hifu kau fe kau
2: yang. Selwyn Lake, Mount Selwyn.
0: Ika meh dah. Si tahu mek, dale tak buka lama tu.
2: Iya.
0: Si kau yang meh apa mohon?
2: Si kau no fe kau England ni he. Oku ikai ke na wewe ta uko e tau uko kau no fui ai ikai ke ulava wia anga ke se uko he snow he aho Christmasi mo no fo fale ko he aho Christmas. O fai ke he peia ke akita no fui Australia he ko Christmasi Australia
0: lahi pe
2: no fui tua io mo lahi ko no fui tua he ko a ko e pong pongi o fusko e luva se atu oku hine hina ta ta pe atu aku Pako no fo fale ata ta peo ku ki fai ke he a e Christmasi ia e no fo koe I Europe he time Christmasi.
0: Koe ia, koe ia. Ko Europe ho ki au ku mea. Una momofu na to taimine.
2: Iyo, iyo. Teo teo na teo ke nao huke sama.
0: Ko tau tolu fukia o ku tau... Ko ngā ke ke... Ie taimini. Taimini fukia no arutu ke sama na toi taimini. Iyo, iyo. Ka tau arutu ke momoku.
2: Paso, no fukua I inglani, ko e sama e tokito e la aia he laine tahataha po uri. Ulau e tau tolu ke tahataha po uri. Ka tahataha aia... Okay, tu bela aia, okay, fai belu eta kai holo, okay, mama pe.
0: Eta taha pouri.
2: Io, ka koe winter, he fei tu uga na maunofo iai, o kos pouri ia, o kos kamata ke toe la aia, he laine hafe fa. Fa hafe nima o kos pouri ia. No, no e...
0: Koe, koe, mea na mau, ki ai, koe, koe, Perisha?
2: Perisha Blues.
0: Yeah, koe mea na mau ki ai. Koe... Toto atu. Kako no mata mama pe. Koe mama fa atu.
2: Mama fa.
0: Na mao hai a teunga.
2: Teunga.
0: Na kumbeo ku teunga mo me. Kako me na hai a ko skateboard. Ka pona kete kai hai atu. Ka na kumbeo ku teunga kakato au ki helmet mo e glasses mo me koto koe a kofu nima. Pa mo teunga koni koe alo ki talau sese mo me koto koe ya. Ok mo moko. Kako te tupu kita teunga mo me ako te afu ya kita.
2: Eio.
0: Kau ko koe sai au pita sai au pita. Nei tō taha pifu I alu ko ia. Pato ake mautu iau hoko ku tamai tamai ki uha moha pa. Kai ke? Kai kau ia fui alu ia ku.
2: Mahalo ku Oceania hafo I tau e fitu. E malau te mawo ave whanau ke snow.
0: Kau ia.
2: Mahalo koe koe kai ke mawa mato ke Parisha Blues. Mahalo ma ungata pe mahalo ke ki feitu mahalo ku Hawaii tolu me I chime. O ngā tape iai ke lawa peta mai ki o hifo ki tu aro ki wa inga
0: he
2: snow.
0: Pa mawo he tau e taha. Ma aro ki Aubrey.
2: Ia.
0: Pa mawo ki Mount Buffalo. O ke pe snow hai tawha ki. Ia. Ko mawo pepe ko ki whakapahe ki fuke ki fume alahi.
2: Ia.
0: Ka mawo tu atu matulu kamata ki melt snow.
2: Ia. Ia. He koe whakalata he se atu koe he me ako ke ai tupoke ngō ke heka ki ai pa toho. Ia. Na ke heka ha mea pehe.
0: Ani koe aruki olunga.
2: Eh? Oh, no, mea ko ku hange o ku whaatoho ha kuri pe ko ha...
0: Oh, ikai. Eh? Na ke, mea ke, ke tamaiki.
2: Iyo, eh.
0: Kana mo mato alum sea mo mea helifi, eh?
2: Iyo, eh.
0: O aruki olunga. Tau
2: pepe wa eilar.
0: Tau pepe wa e, eh. Pokoi whakauri taha. Ko te alatu koe ke te come off from the thing, the
2: sina. Koe ke tu uia.
0: Koe ke tu uia. Ula ke alu toa, mimi hanghe mea o, eh? O te kia ke toke lua ta, te whaketa, eh? Kau pau pake te taimi, eh? Te taimi o tonu. Pakai ke ngā tai, ko te fui, hifo koe mei ai, o te sikei ti pe mei ai ki, eh? Ke mea koe te tua, eh? Ika, uraki teka atu ia ai, o toki au.
2: Pau pe os ka matalue va e, ia te ke tau e va e, ia ki
0: hei. That was funny. It was good, but it was funny.
2: Eh, good experience, good experience.
0: That was good. I, yeah, ko sa ia au pita ka pai, eh, ave ha taha tonga, alna wo hat, eh? O ave tamai ki kasi nōu kau ia he mea whakalata mōna.
2: Pea, mea koko o whakatoka ngā I, he kau pālangi, e nau tari he tau kotoa, ke whai e fwa isai o koe a Audi, he nau vala snow. Tau kotoa pe.
0: Tau kotoa pe.
2: Koe humai pe vala, ai vala snow, koe he Audi, o kus...
0: Nā mamato kumi I waka, e haka fufare warehouse ai, lahi ai, unai whatawa e mea. Tēnā sinaua mau aluai.
2: Iyo. Ok ma ke kau pe ma ma fa he
0: ma ko ko be ko be house before ma ma he ok ke tu pe ya pe wala si no
2: io sai
0: ok ke tu pe ya ka ko tu ke ta mini ma ka ke hao
2: ya
0: sai ke tu ka ke ta ki foi fasi tai ni la tu ai pe

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Toi wani main ke nima. Vave ale taimi palisten. Vave opito.
2: Vave opito ale taimi. Mauto kima mai a kia teine la tu pe moi si o ofana. Kau ihe ngai hiva utopo opito. Koia ku taimi vave opito pe ako me to pe vave taimi koe. Wike kaha u o kufai ai e tau Multicultural
1: Festival.
2: Festival he wika au, he?
1: Ia.
2: Mutou kutoko nei tonga koe kauton kofi au ki ai ko tui. Kame mea tahe tau Multicultural o aupe taimi ki tokolahi, he?
1: Ia.
2: Pati whatongai. Aupe taimi ki tokolahi ange. Tokolahi ngai ai te mi pa toi maari ange, he?
1: Ia. Kalahi mea kai.
2: Kame mea whakafi e fia aupe to.
1: Ia. Tokonaki koe ni.
2: Koe ia.
1: O kukau e Multicultural Festival lo i he ngahi konseti whakaofofa i he tau kolo, he? Toko o kukau whanongo ku whaiva e Uniting Church, he?
2: Iana
1: ki whaiva tonga. Te whaiva mo e Tongan Cultural Community Group, he? Nau ki whaiva tonga. O kusai, whakaofofa e se o ku lahe u whaiva whakatonga.
2: Tu lele pe fogo boita o to fe item ga tanto fijo fa fuke o pe go
1: fa
2: oia me boto con ako ku ka ke hamu me fa i ke ni ka o mo e va magi loto krui fifi tata pe ka pau ki he va he river rina pe ofi magi ai e va magi krui fifi ka o ya he ato na ki ato na ki to la he bito loto kolo pe a kai ke ngata ai fa ta o me kai tonga ai me koto kai ke ilo ke lo hosi ke fa no gato ku ha lo hosi ga he tau me
1: Kei keo ilo e au. Mana tu o ku keikau e hosi ia he kau pālangi o ku tapu ia ke whakatau. Ai ha hingoa ke he ia he tēni te o as koe pūlu.
2: Tau ai pita tuli koe mea. Koe wild pork.
1: Wild pork. Oh, okay.
2: Koe. Nei pe foki, ai tau loi hosi te whakatau ki mua atu pehe ngai mea pehe. Kana e toki paupete ke fie mao pa ke eke. E kai kau he tua ki mai he tau mea ka paupete fie mao pa ke eke.
1: So eke noa pe.
2: Eke noa pe.
1: E u tenit i tonga.
2: Kata tuwete u tenit kuna i tonga. Kaya upeo ki whanafanang e peo ki hao. Mea ke hao. Lo i pokaka i vao.
1: Wofa ai fo ia au ia he kare koe ka ofisi. Kare koe ka ofisi. Nau ka recipe me...
2: Noi hosi, whaka fisi fisi.
1: Ok, as kai he hosi kua avika koe me Uniting Church? Avika maulam? Koe fifine o ku siasi o mau siasi.
2: Koe ya.
1: Whaakau ia he ngahi hosi. And o teke kou kai au ia ha hosi ifo. Hange koe hosi kua avika.
2: Ok. Iyo. Ika kake ilo. Ko hai na Tua taha pe no mai lope mahalo.
1: Oh, maybe.
2: Iyo. Mana fatau hose apo mal mia lope.
1: Iyo, friend a lope au pito mo.
2: Mahalo ki mua atu po talu pe koi apo. Teki utoe whanongo to e.
1: Iyo.
2: Kau ka fuke ngahi mea kai ia. Tau tau tonga, he?
1: Iyo.
2: Koe tai mai fuke koe da kai fuke tau kai tau tonga. Ka pati wai. Nau tupakau ki sina kui ke wilo yo.
1: Iyo.
2: Kana tai taha pe. Ano tamate, he?
1: Iyo, kumoni ho lau hoku. Uye ka kaia tau tolu ke kau horse eaters, he? Ka koi ke fulahe hosi e tonga.
2: Ku osi hato kai. Koe hanga koe mea, nai lai pe hosi tonga.
1: Oh.
2: Nai malai lava hosi tonga.
1: Wow.
2: Iyo. Na tui bana moi vitu atere.
1: Okay.
2: Koe ilo malai tāpulu.
1: Iyo.
2: Koe fumalai lava hosi.
1: Oh, wow.
2: Iyo, nae malai lo wahosi ai. Nae fu hosi, mana tu I peo hea ke ea kisea ke hosi kau. Fa mao koe lele, koe mea mua hosi e tahuna ua pehe lova koe he. Koe hosi kau hosi kau. Pea, nae fai pe kai hosi, ka nae kai ki pehe ke fu lahi no tamate. Koe fina isi isi e ka.
1: Iyo,
2: isi isi e ka. Koe, fitu ngā fulu tupu, hao ke eri walu ngā fulu tupu. Nā tuk mea lere pe, ai kakai I tonga, hatahana hau ki muri. Hangi ka kau Amerika. Kau kakai kau dia tumpah kepi tonga. Kepau kaya kaya ha omea ma'u. Omea kata kau kata kau kaya kau kaya hosi masaliote. Kau ngai api kau faa omea saliote. Menai lahir pita fangha hosi. Kau aku kaya kaya otu hapai omea. Kau asa apa te kau mau ahlo bahosi aku kau deka kau omea. Asa apa te. Osi buka kai kau omea apa ale matua omea faikawa omea kau mau tuk omea matua faanau. Tak tahu kau kau ini hosi tahe. Kau tak mian kau faham kau lawa kau hosi kau hidup ni, eh? Wow, kau kau hosi tahe mumi. Ni orang tapa kau kau mesti fokus kau mahu tu ya kau kah polis ya mumi. Kau ke? Kau kau siapa boleh ni? Kau siapa kau siapa no? Kau ya he mian kai, deh. Kau kau fokus kau tak mian fokus ni mahu kau pati faham apa? Ni mahu apa kita tonga ya? Ni puaka ya nak kiki ya kiki kaga tahu alfa tahu puaka ok tay tay eh alfa tahu pe kau tay tay tahu tahu tu film apa apa ni seni sini tipa alfa tahu puaka eh karena kiki mama fa pe tay mini kau mama fa tu puaka kau puaka tu tahu mak kapat tu pe tahu mak kau ni kau panga pe tiaw tete kai tunu moya fa tu tolong ya betong eh ayo aku alu mama fa mui mea eh tapi mereka naik bahu tu, tapi mini. Orang ilo pegoi, pegoi masih banyak mekai.
1: Pegoi firma
2: itu. Ikan pegoi, pegoi tokolah ikut nikoi ayam mekai. Kakai. Tapi tokolah yang kakai population, pea kaki hatraf itu mau mekai ayam kiki mekai. Eh, mekai kau fanga puaka, kau mama fat tu. Kau kakai peni juga nak fanga puaka, eh. Pegoi kakai kau kai puaka kau, kau kaki anak fanga puaka kau kaya alibai. Pag pehebe wa oke fanga osi kama ton tamate fanga osi tu form ai paanga ko to nga osi ne fa paanga ni mano ba gilo ke tai mini mano ko tele tu he wang ya ke to nga osi ka pai tu
1: ha ke me akai ta hi he
2: ma fa but me kai ta hi fa no nga toi nga hi ka nge klase ta ha ko ma fa ka ke ko ha wi ko tai mi.
1: Kau mana tu ia tu alat kita ngai fight time tak tari pay wafu iba wau. Fakatau kau mila u, fui u tahataha apa angai onono.
2: Tahataha.
1: Fui u osisiki piawia by the end of the 3 days. Kai u pasta kai ada fui u fai fui u kari. Awe ke tai mi o ko siki awe ai kai o para couldn't believe ko pa angai ono no e foi mine mila ha ko si ana mo foi mine mila pa ka e ka tu pe o fija pene ai mai ono no ago pe awe ko ne u hinga mai ko ono no a keta ono no a ke foi mine mila
2: na tonga fa muy muy ya pa ina pa angai wa ni mo foi u si ke anga ko alu ko e ko tu mi ma kimune
1: kimune
2: pa angai wa ni mo foi u ka ku kai ke. Kau fui uang kau ya tiga fatau ya kau tiga fatau kau uang kau ya ini. Kau tiri tu he uangnya aku betul ngah. Fui uang lah aku betul. Bangga uang ni mah. Kau ya aku tahu fatau angpe umur kita nong umur kita tahu beriti. Oh, mantu baru pe kita tahu beriti. Oh, kau tahu fale. Utol pe kita ingat kita tahu fale hata. Pe kau tahu fale kita faham ahme apa kau. Nai fui kau vakan nai kau tahu fale.
1: Kau toki ilah ya fui le aku ya tahu fale. Fui kau keme aku nak kita lano lagi ai. Foi kamata ko de tio ko ni ko ilo pe ta fare ko ta fare kilina ke te ilo había
2: ha un hinga ta pa he put ko ta fare hanga ko ta talano ta pe ko no lau i ata ha
1: te ke ta lau ta ata
2: te ta kamata ko ta vean a fokia mia ko ka ide ke fraria ko lau i ka fraria ko si mo hanga mo ta fare ia in a good way.
1: Iyo, iyo, tiyoko ni. Ilo pewe taufare ko taufare kilina. Kekete ilo awia hauhinga.
2: Ano uhinga ta. Upahe opit ko taufare. Hanga ko ta talano. Taupepe ko no lau i. Hataha.
1: Teke ta lau i tau hata.
2: Ika, ika. Kakwe anga fokia. Kakwe anga fokia. Kakwe anga fokia ko lau i.

0: Malo mo mo ke me ke tau pokala ma ko hafe ni ayo no. To pe tau mi tau no pe la va tau pokala ko ni ke fa mana to pe ke ngai fa e ke mo ma o ha. Sa pate fa e mo nu ia ke ka fo ke me la hi au pe te tai mini. O tau loto ke ka pa te tau ta no ke me ko fa e. It is a big job e ka fo ke me la hi. Yo ka fo ke ka kai un ka ke na u hanga fa to ngai ngai la hi ai fa e o fa e. Eh? Pakai ke ngatai au moni be koi family kai ka fae ia e movese family eh o ha lau ki ai koi
1: oku koi mea go go shea ia ki ai oku tokanga oku lahi tokanga fae ki he little details eh o ha e tangata ia mo na paanga oku ma ko fa nga male fa so ping to tong mo u a mo me ape e ka ko fa e yo ne ilo o ku fa e fa malanga ko a ho ko e ke a vala ke ma o ku fa e si poti he a ho ko e o ku fa e parent interviews e a ho ko e fa ya ko fa e a ho ko e o a e ume a ke ma o do you know what I mean
0: ko yo ka fo ke me ka he me mari eh sorry na ka mata me fo ke nga ipe o to ya atama na ke ka wa ivi nga ai Pato ki asi ko he toi matolu. Pato ki siyo uangi uki itae lata. Pane toki ngahi ai ko ai fefine ko ike mea. Ke ngahi ko fefine to e fui hui waka waka ko e tangata o ngahi ake fefine. Pape he tokuwa ko ke ke ko e a tama ko e ne mohe o siyo atu ko e tu umai ko a iwi bana. Tu umai fefine tala wo tu umai matapaka gili bana uru kelo bana uru yuri. Tu mai ko ya bukan fu ta fu ki ya ke pe ivi. Pe ya pe ko ivi.
1: Si.
0: Owa. Pe ya. Pa ko tu ke ta mini, pa ko tu hanga le ma ta mini o fa mana tua. Sa pa te ngai fa e. Ko ka fu ki ya ngai me ala la hi au pito. E fa tongi ai fa e. Ka pa te pe o alem a motu a o tala fu de tapu ko tamai ko ya take family ka ku ha ko tamai me ko to ka ko fa e ko ya ko hanga puke puke family ka pa te fa le pe ko fa e ko hanga fa ta ta ha iko to ai fa now ai family ka pa te fa to nga I a chicken pa mo ne fa nga nga ni lo the little chicken kan atu ka me ko ke oh ko ki ai ko ha me ai mo tu amo ok fai he put out that the little one inside his big wing to protect them ka ko fe mo tu tanga ta ya
1: ha wa tu alo fai
0: ka ba alo fai ka ba va so so ki towa ai towa ka ko ka ka ta ta no ki ai ka ko ta ta no
1: Tengo lao koe whai mea, koe tangata, koe take, koe family. Koe ai fwoi probe he kaupalangi koe, the father is the head of the family, but the mother is the neck. And the mother, the neck moves the head wherever she wants. Eh? Wano whai mea koe ia.
0: But the head to the thinking.
1: Okay. Mau pe koe whai. Mau pe koe koe
0: Oua, koe tau fasi hoko. Koe havelu lahi, koe asi mai koe mea ku tu ai fu ilia koe na koe.
1: Tevalos. Fai ho whakamatala ia koe ke Mother's Day, pa koe fu fasi ko ku ta hake koe tevalo.
0: Tonu reo ke tau whakau gau. Happy Mother's Day, everyone.